Kopa jos la! Gobagat le ki la. Yo wè sa ota fè. Mè sa mè nou gobagat ka pase la. Mè de chagrin moun ki la lume telefon yo. Lume telefon yo pou mè moun chèche foufoun. Tout moun ki la rale telefon yo. Lume telefon yo. Chèche foufoun moun mwen. Lume telefon yo tout moun ki la. Lume telefon yo. Lume. Lui met téléphone.

mwen ki me lèm ki rabonday kon palòw ki wege ki yesou ki afro se bon nan la sa ou basa sou ya gade lò gade lò.